0: sen sing ni khuwa tipin sagan khove apau mo pin sapangin achun le so hungding akine pin ahin hin khun wang phat biti banai thei poi gam ngai lut adai theiin lai zon ngai na zong adai theiin sen go ngai na zong adai kit sin ahin sunnu ngai lut na wang adai thei poi sangat gen thei akile kit teiin lai ve song theu tui ang athing kit teiin chol le nan zong akido kit teisin ahin phat si sawang ahung kile kit thei ta poi lai zon hake le keng to mai ka go ngai le dodim ve mi zong le ui cha kitezin ahin ngai lut wang koi mana hilsin thei poi phat le ni khu akihel zingen mihim hin khu zong nitin akim zingen van le lei zong ki khel ki ding ahin ahin hat song nong pathen wang tun so na abang hi zing ding ati vo abraham pathen isak pathen jacob pathen hat song nong imazo si bo thei pa vanui le si mihim ten ki pa le thanum in ali mu ve millennium tha hung hun kum sang ni le khat kei hon i chu kalim dio hitam bidang ho millennium tha lopna chong in ha ahi lo le kami pi tiu khunung ding hom kyona pakai ka het na diu win nei tho khangon kum sang sim thum na hong sun man lei si na gam atam son sam that na chule gam tum nei na an chang taw ve ahin nangen na pi ka pu ka pa tiu cham that na chule a chan diu wa na pi gam ho hoi lai ge ya hitam ka kha do wa ka gel pha do nai lo ham ahi lo le a khang do lo ding mong a nei gu no hitam pakai ka het na diu win nei tho khangon leisit muntina khang tha hon anami piu sut phunga pan theina din khangkit kit khanga chi na thimpi jing kit lona din hinla tunya ke ho khang tha hon nopsa khamna chom chom a abul un ke ho khunung hoi lai a hin phut na diu vem pakai ka het na diu win nei tho khangon kumsim sang le zaku le som le sagi a kapu ka pa tiu win sap kangte an sat u chu ke ho chamthat na to kha ji u a hin melmat ji an hipoi hinla vanui le si tu simbu a zauding mithim dang thangsin gulpi zen le lanu kha jing zong lengnu chan sa taw bolna wang khuwa lai so pi ho to ki bau zong ai ho di na mi te pil na in ai mo chan te yu khang tha tha tha lung tha i lo wi tam pakai ka kha na diu win nei tho khangon sim lai thim ta ta a thep lam ki het lo ho sim lai ho ma ma lo hin na de ya alam pi hello ho gam tum de na min a nam pi sunga mo mo chon chon ho nang ma tha ha na le lo pi na he thei lo ho hausat na hi hen dam thei na hi le nanga kun a hi hello ho chule imalam zo si a imazo si nang ma na hi e ti hello hon pakai ka he na diu vin nei tho khangon lang tunya pat nei sim phat owa phat thei nei bu diu vin ka ta u ve ha chung nung kai
1: tua ini nga yo la chu a hi le a ki khel zing le a ki khel lo chu le pakai ka het na di vin nei tho khangon ti la a hi a ki khel zing le a ki khel lo ti la hi PNC do ngalin asim a hi in amahin gam ngai la lusun la sa khula hi ho hi tam PNC min hi chi a ki khel zing le a ki khel lo ti la hi hin ho man tam dan chun hu ngai lu na man tam dan chu le phat chi sa ho nung ko thei lo a hi dan ngai lu na man tam
2: dan Akaswani Chanpur FM megahertz sal khat point le pan hong puang hia a hi zinga lam da gugle mini chom thum hongin to kitanin paite program ingai ding he

0: HIV hikiloson thei na dan te mi hing khata ki pan mi dang kyanga HIV hikiloson thei na dan chi li om hi tua te
1: ki kap na phim jat kop na tung ton in
0: mani copy hilo to nu pa banga ki pol na tung ton in
1: dam lo si san pyang ngai huna etche lo si san pya ka ki panin
0: HIV positive nu yang pa yang a ki pan ata te wa HIV hikiloson thei
1: HIV kiloson thei lo na dan te
0: anne ko kisil na buk le tailen buk ki kop thau kang ke hut le tak sa ki sung khak siam sin na in te le ofi sa ki pul kom na dia HIV ki lo so te lo ki
1: HIV do ki sai a thu zo kim zo le thai be ut na ni le AIDS toll free number khat bial kwa sa ki a chik lai pe win ko te ying hi hiai number a ko lin la na buai na hi veng in AIDS a ki pan tam na ma in
2: Akasvani Churchanpur FM megahertz lal khat point le pan hongki pangkhia hi lianeng zam le alom tia pan pupala ingai zam ding mausi tuipi san kan la

hi kaswani Tirthanpur FM me kahar sale pakhat point palian thoka huinsu mar program ani ngai thatu ha inreng in singka tha thamurni som panga jingda rukmini som nga nilai ni ani awaitu ka e huna hin jau kung le apol hain pile pula ansak ei ngai thla ka ding ani pile pula masata kai ngai thla ding jau kung le pol hain ansak now oi zai

tuni amasa penin tuni hun hoi hun pha ap pa pathin chu chaw hena ka bak pima sa hen lang ke mi na hi le Catherine Chong bi ki ma hi kapa mi na hi le bin lun vai phe a hi kanu mi na hi le simi vai phe a hi ke khong pina a hi le in fala hi jizo khan khong ki chon to lamka headquarter wenga khu

0: khosa tawu kaniawu pakong khosa tawu school kainalam pangahin kaniawu nursery ka hi patin St Pauline kongkai to class 12 tan hi St Paul akala ka zo hi je zo hin BA hi gamchuma polowin cho champu college in kongchai ki ta kachai dikunin teacher sepna to thu komin college ta kaya teacher tole sem komin ti khan kahung sem towa je zo khan 2022 kumin pasal kaneya ka pasal min chu a hi le khub len moi vai phe hi apa mi na hi le lal ve na hi anu mi na hi le hoi pi a hi tu a amasa he quarter kala chengu pasal kane phatin bi isolonin ka chengu nek la cha khol na konga hin ka pa hin ka tek pu pa hin thing dor abola ka pasal a hi le se pai a hi jikin ke hi in nga kin ka panga cha pani kaneya nume gya gela hi alin su nu hi kumthum tu kumin kumthum atinga school ka kaisaka silmata hilltop school a khun ka kaisaka aniaw zo a hi lachu kumting nai lo thagit tu tha khan thagit ating pana ai chu tok en calling ka tek pi ka tek pu to ka pasal su pi te to inin ka kho mu ke nidangin kanung online sum hol na laman teacher ala se maling tu hin ka pasalin alo ta zikin ke in ngai ka pang zikin in ho in a hin sep the the ka se ma ka cha te et ko ko min sep the the ho bol the the ho in sung na hen lang thil a bol di phot om le ji kha ken lam kai kha ken ka panga azo ke hi ka ne opat in la la sa ki kala lung nu ta mi gola chu vathim talu chu hilo le le kala lung nu jing kala sa sa kanu hin ela to sot ma ma singa la sa kalung nu thi ele he pi hin mi hing hina chun lung thui ni bang ala se ka sa tak lo di sa u lo na lung thim bang le la ki nei sek he le kanu hin ela to sot ma ma thagaw lam hin ang tak salam hi ta le ela ela to sot ta ji ka hi ti khong sa to to wa ko chu mon kong ki manga ka pasal ni ti ngi le ka pasal ni na ko chum ten ka lu na ko chum bi isolona elsa dai charge ak home ka hiwa zita ka hin le tuni ting hi le nu pi ka hi nung cha ka ne nung ting hin le pathin cho hena la sa theidinga ka umi ka insu mi ten ka hong ki patna ki pat ka lu na ting in ten le a support tu ti he pathin cho hena la sa ti hin tu tinga hin ka sa zom jing na la ya nidanga chun solon kala sa himale tu hi solo be belowin female voice bang kaung kisimo kloi teu to tu tin pathin choi nan ka sau ko kala ku ka hinu pi ngen ngen ka hiwa hilele ti nupi nau chanung ngen ka hiwa ngun ka insumi teu ne support dan tin komun lo pi ka sau ama chungi le ke pa thu ka gen hi chan chu hi mai ta he ka ki pa ki
1: tu ai ngai chu Catherine Songbe ki ma kun ama nitine ke man sa dan le ain sunga bet kol dan thu a hi in tuhina banin hoinelam haukiminasa vo eliza idiazam mangnehim ngazo hite

0: Iwan si abana ang doktor donapan summer diarrhea. Nipi siya nga sungho, chito. Kisay tupi pansan haulim na inangay kong dingo.
1: Ngay kitute navekun chibay. Tuniin nipi summer season to kisaya na piyang tay akumon maama summer diarrhea. Nipi sungho kichi igin kong ding. Kolum chiang ina ingoy le igil zangapan nat nahik apiang u de useka why in summer diarrhea ichi nipi laya sungkho piang sakut ma amahi hiaya yek tebang tu in kidai leng mun ma ma a hiai apiang sak tu bang hiam ichi le temperature kolum laya ahong sang to hiai hiai chiang le humid ahong wat de chiang ina bacteria virus le parasite te why te hon tok thowin chin nak taka hon the dalin why in hiai na na hon piang sak theya inek idon te bang leng ni pi chiang in wa tui tam lua tui siang lo zia kina hiai na na hik te tok thowin su sen wa ma ma a inek idon te tung to na pan leng sung kho piang sak the hi I fridge ne te bang leng bang tan hiam chianga yai na na hik te a pan hon veng thei ma ale hik ken khat temperature 4 degree celsius noi aleng ha jo lai ma ama hi manun hiain inek le don su se thei zia la hi while win leng fridge sunga thil sial raw food le

thein ya in si na tan pha tun thei a hi wai zia kina ni pi ni sal luat zia ka hi na na ti a pa na ki vien thei na dia hi ya tunga igen mi pi ten ngai kho kin a hi thei bang tana ei ma hi thei na tana pan la a idam thei nau kem thei ding in pan la thak di ni king e na hi tun ya igen thei hi ai teng a hi ding ka ki pa ke

Akazvani Churchanpur Ankipan FM mega har zakhala khat pointli program mai zo sinabonu nilapha nilai phasungu ba hi pathin wa chinala dressi ngai chingle loi hola sa ho ngai diu war youth skill day di to pr di hulal ho kiple jene chinun the to do ki don butna akazvani station apa na kha do masap pending ingai diu hi ipon do ma bangwin dressi ngai chingle loi ha gonin pathin wa chinala halna lobi tilaju ngai hiti

0: ilangai ucham khan thongai hwetin eling hulal ho kip le zale chinun thing war youth skill le ti thopi a thodo ki don bun na ngai hwite
1: akas vani chusanpur fm channel zale khat point li megahertz tuhin za umta sar lin hulal ho kip ma sociology net akas vani chusanpur local recording studio muna ka umthanin sarama sapeni na phatman luta na hinpi do je na chunga ki pathu ka hinse chule ka ngai lut na salam ka hinpi e tuni khoa ihung ke holim na honding thupi chu hile world youth skills day ti thupi mangchai ke holim honding ahi na ama sapena ka hindo anum chu hile world youth skills day ni khoa hi to ke lona ahung ke pat da na athu sim ti chu a history na alhang ti ni sei masapen ni chung kamo me
2: yang ka ki pa e ichi world youth skills day hi gamtang ta in ane hen hi jong le apod odin an ompon na ti chung ki bol no pian chu pian ti hile le si pum pia ibe da hile how le vai ki ti hi na stan khen na am na aw sa avai cha ki ti a om ti sa khilam ni ep ki ep ki bol han lang hile hi chi ge phi su thawam the ding ham ti pa hi mi gam tam ta nai to jin lai hi problem pian ki mu do chi pia unemployment na to odi helo khang lai tam ta hi chi problem ho ta hi chi chen agam gam in na stan boy pi jeng jong le hi chi le si pum pia hi pan khom lo le thei lo ding hi chi 2014 Sri Lanka post a proposal na pilu le Mr. Kisan in 2014 December ahi which United Nations Assembly ahi apoi modan asai wa hele le si pompi ahi ki o khom hang walo si chen ahi ngu de ba chi kam do si ai chi pi lo le khang dong tam ta thetna tam ta ni um jong le to di ta na ai le ipilam pang ki bol phading ham ki pa chu ngai tu na za la chi hi hung ki bol do hi na chu ga ya thei jing pen chu pen ta poi mo pen a chu chang a chu wali skill le chu na poi mo pen chu pen ti le ji ke di na na kon propose a hin bol ham koi gam ham ai ju na ti le gam tam ta ki gom kho men ti ni jong le koi pen han po dam ti a hi le number 1 heading chu Sri Lanka na po do na chu ta le ta a mo an po do ban ki da gam house a ti da china ki thola na stand support pe ka chu du ya chu UNM HGP na phai ta hi 2014 apara hi akum si ai awareness khang dong ho ko ma hi skills mi him kha in thep na nei pot le ki ba la lam po ti pa chi pi thup ya hi ai chi pan ai chi pi pan yo ta
1: ki pao me aba na ka hin do nom ki chana world youth skills day apoi mo da na importance of world youth skills day na them kha in se ki le chun ka no me
2: world cup lai hi mi o si hi messi thano cho ai messi ta mi tam lo cho na 1% atho ma thom cho football team talent a pnp ki ti tam lo ai la tu lai ta i ve le ronaldo mi lo sin ngai sang cho i bi jam chela mai ki ham ball mi gen te cho na mi ham ball training a ball training a sort pen a pod do training field along a pod do mu kha pen he ti cho ai le ti ham ball la tu ni a he chen ge hum pa cho ai mi ngai sang na ai to thon in tu ni in he chi a point

0: is at number one khat su ipiam tina mihim khat tun khosung wiang sunga airo legam sunga kham na to iti pa government service di pa lehin limited so tun ISI UPSC exam iti pa le example la mi sa khat sang ni bo ti la cho lak som mi la ta ma ale adang ho ipi ta ki so history at su kuchi youth skills em ki bo na pa su ipiam ki awareness pi ni apoi mo na ma ma khat na su ipiam awareness pi ni na thep na mi khan thep na ni ya le tun akiva athe ti pa cha ya chu mi phat cha thep na chi phiam masanga chi phiam te lek simbo se ki focus na example nang china ball khuna ball ki so ai na to chu thi tam ta ball he om dan pai number one chu pi lin the na ding he training poi mo ya chi khang dong ho ko ma na sa ki sei pa chu sam tam thano mai the ai lo le kop la re um nei the ai lo le la sa thiem no example la phat a train ma ai na mo sa sa ai lo train phat a ki ball ai le chu sa ta thung the ki pa chu a poi mo ni a chu popularity pi lin I lun the na ding a chu hi chi skills pa hi nei ngai ki number one apoy mo ka den ani na descent walk ka ti na descent walk ti pa chen ei ma de de so na masanga chu nang lo le dam lo na pa te nang doctor nei de nang engineer de ti ta chu tu hanga chu piam ti le ji ne le chi chung ni yao cha lai tan na nang en ti hin bol the na khat ne ne ya upload na bol lo le wan me min thang te nei the ki ta chu ya chu nang ma de ta ya ka ching thanom lo ho ding a long ki wan the lam pi tam ta me ti pa hi a ki focus no na khat bo se alung tha lai de lo le kha thep lo ya chu mi kha cho angol le ti yong hilo na cho le kha thim lo khat paung cho la sa thim mei thei ai lo le khut khut thim mei thei ai le thei le mu jong thi yong thim mei thei na mi ta ki bang lo phat pa chi ichi athil bol thein pa cho head do a hi cha training a tha la be la chen world class ite pa cho decent work ama dei dei bol thein na khang hai ta cho hil nom na na tu an example la ken cha ka nei ta example la na ken ga cho pa cho footballer hiyo ka mo ti thei ka lo masanga chu ta na engineer na jinde doctor na jinde ki mo ti yang ai le khan sima bu lo le kilung hang kit na chi pa ji lo tin a cha pang thano na pa che join nurture bola pata ni sim tu le chen ki wa mo na hi po ti a be sa no na kil na he na UPSC bo se MPSC bo se ai lo le central service bo se chu ki wa na the hi po a thil dang ki wa na the hi ti chu atuk pen chu khang dong mo di ki a dei lo government a dei pen chu skills ne na mi o ti bo chi le chen dam hang to ge ti pa che na a china point thum poimo na tu entrepreneurship na azu azu ngate ni ese ba ju kam tule china chep na mi na nei pa ju service la ni chi so e ji athum na se entrepreneurship ki pa ju kam tule tu ni a nang ma na chep na a ku na zam government kham khel khel do nang ma na company na ki bin do so for example lam na thien tai tu khanga lam thanom cho ni dance studio no ho example dance studio mi na la ku na sum tam ta na mu te ai lo le taekwondo ai lo le swimming da ki ki ale tam tam cho ai la masanga hi swimming rong hi do boxing rong tam ta hi da ma ni hen ki bol ta ta lo a ji ban ti ki ban e hit lam pang pai awareness ti ana lo hi ti pai hong um pa tu a hi government kham sa min chi private a chi develop bol lai ti khan to dam ti pa do ai hung ki yel pha a chu i gam nong khang to a khan to na hong um hi a chu hi chi skills pai ane poi mo dan pa awareness pi di ki a kho na za la chu un in chi world youth skills day ti pa hi ain to post pa tu ni chana
1: World Youth Skills Day ahi to kilhona chana impact ti dita chana aga khangdong ho mopo na them khat insei beke le
0: chana no 2015 apat an chi piu hin na which na International Labour Organization ILO and amuda na chu ningkum chana hi le si pum pi ai 13% unemployment problem hi ti so 13% na 13% ti chu mai mai ta lo chu na ha nasta khang to ti na chu khangdong mo a hlom tai ni na he chu a ban kit a chi pham ti le a pa chu ma ma khat khat kit chi pham ti le ma sang an hi america te product bo mi na vekta chu to a hi a zo se ma banga training hom min technical vocational digital training tam ta hom ta so na ni chi digital training hom bha stun thing lang kama chapang khat jong youtube ki hom ta chu a bol he no upload bol le ama ding a dong chi khan to khat na ni chi agam khang to an po to a hi jong le again te pen jong ain man sa te ta chu ni chi ho hi apoimo na di set azwa ka sei khatna unemployment problem so na mi zo sia tam zo government service mulo hon jong na to di ni chi 13% problem solve on improvement in unemployment problem ani na skills development hu ma phar ai mi ke na sa ta ha ta so to an example media ki phal chen youtube dong te whatsapp ho jong te na facebook ho ke ho hi cho ko na tam tam mu na mi ne ta ma sanga ko ha facebook a sumu ki te khalo to na yu ka to facebook a thina po a jong da sum ki buta to hi jo hi media ko na sumu na ki ma sanga um lo media ri mi da mi na za ala suma na pi cho to anang media na za ja nang do sum na mu ki ka dai tan na ji istia ni he di sa da a poi mo tu cha na youth skills de a ko na a pa cho ji ni cho ai de de ne
1: azole khangdong tamta injong na youtuber hiding hina mi nom jong tamta umin na cho cho

0: tu hin hon lei bol ding a le sim tup ding preparation of soil for gardening ti thu pi a wa si thu se na ngai bi te
1: preparation of soil for home gardening tu nil ha in a ki ho lim na di wa ka dai chu a hi le preparation of soil for home gardening a pawa sai din in hon hon lei bol na dinga hon lei sem tup ding dan hi a hi hon lei iti ting le chi za chom chom a umin pa chalei melei a hi lo le thei phung ho tu na thei dinga mun ki sem chu hon lei a ki tin a hi hon lei sem hi mun chom chom a zong a ki bol thei in in hon a hi lo le in to ki gam lat deu thing hang le ya zong a ki bol thei ye in la tu nil ha in a sai hom diu hi in khon a hon bol na dinga ale sim tup ding dan in a sai masanga ipizia hon hi sim ngai ham a hi lo le a poi mo dan le a pha chom dan ho zo an a sai masau te in khona pa chalei bol hin in vel a su hoin a mun zong su theng thei in mit vet a din zong a vet hoin pa cha pa ho hin mi hem lung sung a ki pa sa kit halloween lunggel zong a su lam dang thei in a hi hon le ya an che lo hing le thei ga ho tu hin ni si a ingai cha lu ne le cha ho a pi hing thei in a phat pha chan me ho hon di ho a ki lo thei in thei ga ho zong i du phat in a ki ne thei ye chu zong le in sung ha sa ho din sum ne pai lu na kai tha nga me cho na ding sum i zat ham ha hu do zo win sum le pai ha sat na kon a veng do zo win in kho na i tu ho zo a sum le pai hol nalam pi ako mu pi thei jin a hi adi in anje lo hing a hin ta sa dam thei na dia ngai cha jing vitamins

0: tu lai lei sit khan to dung zu yin ani si in mihem zong apung zing in lei sit mun tam zo hi mihemin achen pha phat in gambe ong a hi lo le mun ong a hon lei gabol hi a ha sa jep tan hi zi hin ei ma che namuna melei bol hi angai chama ma zing tan a hi angai chat le apoi mo dung zu yin ne le cha pha dam thei na dinga gane thei di zong alhom tan kailhang la azo thila ki zo ho hi ala namun a hi lo le hal ha na ki bol apatam pha nin dam ta sangin ta sa tha sam na zo in apong zo tan a hi hi zi hin ei ma i chen na in kho na melei ki sim hi apoi mo ma ma tan anoya hin in kho na melei bol a pha chom dan tham khat an ve kho mu hi te khatna in khona melei bol hin invel asu hoyin asu se thei gan hingle gancha ho a konin aveng do theiin chuzong le kailhanga ki zu ho ga chu ani asangin invela ki tu ho ne hin ta sa adin dam theina apizon eiman idei phat phat a galo ani thei a hizin atui al na zong kailhanga ho sangin aphazon a hi anina meeting le mithem ho sei danin honlei bolna pha su lu ti chu alei sem tu muchi tu phat ahambo phat ventu phat agalo pha sunga thale jung su lu thin ita sa dia dam theina apin ulsalonga na to hin ta sa na na theiza chom choma kon ahoi do sa thein ta sa jong asu zangin asu hal jing thein a hi thumna ei ho ga ma hin honlei bol hin phachom na tampi ape theizin nisia imancha jingu sumle pai tamta luna mecho na ding jong ahu do theyin chukyu hilowin sumkolveina lampia jong lampi akom mu pi in inkhona me itu sa ho zua ei ma ngai chat dang sil chen ho cho nan jong apang theyin a hi lina melei sem hin pha so ta luna sem ding melei chu kilem ta in ikithopi theyin a hi aji chu tu kum tha le jung tampia le se na sem tup chun kum si le an che lo hing tu ding chu bailam ta a le sa chu a pha cha cha me na ki tu theya aga na ne jing thei ding ti na a hi nga na melei sem hin ei ma ni tin ki man cha na jong thanop na le lunggel thep na jong a pi theyin a phat phat nin thil a ki khel ho jong he thiam theina lunggel a pi theyin melei sem ding dan lam pi ja chom chom agel do sa theyin adia i khut ta i tu do mu chi ho aga hin lo thei hin lungsung ki pan le chamkim na jong a pi theyin a hi hon lei phata sem tup na din kum khat be a lei hoi ta sem tup anga ye khon an lit anyau dung zuya a lei sem tup le te to anga i na hi amun kilem te i te to ting le leimuna hampa ho le anian ho hal ha ngain a hi hampa le anian ho hal ha hin a lei asune min a hi aleya i hal ha zo ting le leila asung hal ho le nen a ho chom do a hi lo le la do a su thing anga i na hi ale chu tu pi a kala hampa zong hampa zung ho pai manga le chu te di anga in a ki te di zo ting le bong e gop ai e gop a hi lo le leila a mon mang thai ding thing ho me ki wal na ho leila asuna cho hal anga ye le ho to ahung ki cho hal ting phacham kha zoting le se chu masanga ta banglawa hung ki khialin tin alei hung ne min tin hung no tan te chuting le mu chi tu dia phana sa chu a pha to ki to a na tu the a hi tai ka ki pa e
1: ai gupta ga khol jin na ga ma kunin ka hin kal do ni le min jos kang te in asa ngai hi ti

0: ilangai jongpa na hungai hitin herbal farming ti thupia le khutin chon thu seina ngai hiti
1: herbal farming india prime minister masapen jawaharlal nehru in hitin an se thilzo si hi an hungai thein ahin lo lhowa hungai thei poi hichi tu hang ading in adi na chang ahong kilang do che che in ahi kumli kum nga zo le india mi pi kun aba ahi lo le iti kiba ding ham ti thudo din pen khat hung tai hiji hin arable farming ki ti chung chang hi neu khat an sei homote ama sapen in arable farming ki ti hi pastoral farming to akiba lo na an abeu hite pastoral farming hi lo lo dan ja khat ahin ya hin chang le mim sang in gen cha zo ki kho sa zoi ahin arable farming a gan cha sang in chang le mim kho sa na ki nei zoi arable farming ki ti hi thol hun zo a lo a o nga um lo na dia muchi chivo dang dang a ki lo pe in a hi hi chi hin lo lo a ki wa ho din ki kum thun a ni le cha chang pang ki lit a ning ning si ra um thei na dia lam pi phata kha jong chu a hi e holanga alhang pi a se ding chun phaile ya chang ho a ki den zo wa anunga tho so na phaile a ong a kui man lo wa hi tia chu aban abana ni ga ki lo thei na khat a hi hichilo lho arable farming hi leshi chung mihim sim population apun bi ji ani le cha akining hinzo ta lo ji a hichi dan hi hung ki pan do ahin hichilo lho dan hi lo lho na ding man cha to hung dung ju in a hung ki gung do in gamlin ta ta jong hichi man cha ho to ki thua be ta le tha sing lo ta al ho thei ding in a hung ki ngai tu do in a hi a ban kit le lo ga su ho jong apung thei le em tu le tu hin nigeria gam ma hitia lo lho na thei na ding gam le shi hi hector million 82 le 91 ke ka au min a hin hin chila chun a hlom zo 40% bo lo lho na ki mang e agam pum pia lo lho na thei cheng hi ki lho thei le shi pum pi hi hi chi gam bo si hin mili mi hi million 170 to bang awa zo thei ding a hi a hin hi chi sang chun hi chi gam hin agama din $20 billion to bang man hi gam dang akun in akipu

0: Indian government in Tuhang 21st century ding at ogyal ho pen chu hitan hi chho chu iti bol hem ti ting le hi che tuhanga iman chu internet mobile phones ho akora internet connection bol internet connection imu te le che bank internet connection ni bol ho akona chu ta chu ki transfer to le le a asum changai lo le khut ta ki pi tu na pa chu mlo wa ito na i tham na i ngai cha no cha bailam ta su blip the na khatre hin he che digital india in India gampumpi hi leisit chung manchum chuma gamchum chuma am hozo sito kibang ta khantona wanu leisita khantona hozo si kimai tu pidinga agel khona khachu ai hechila chun India government hin tu khang mi te khang tha de khang tha ho hin hitabang digital knowledge ho anewa hiche angai chho he amo khut ta le amo ta sa ta atham do thendi wa hi agel kho la hiche tunai holim now digital india hi kitchen gi ham khada igam sung society hi hin suhat ki la reforms ki tha zo hin na hai lo le society su ha la ding chi na ho ki bel ap na ding
1: akashwani jorjanpur tuna daksa gile minisom ngale ngagin tukitanin zo kampawina kapson lian zo le lomtia pan popala aban banin ngai hiding

0: आकाशवाणी जयजानपुर दोना दागले मिनिसो मंगिंग दिंग तो कि दोन इन दी आउटर हुना थारो कंपाउना नी दोंगिल तो होलिम ना कस्टमरी लो तो कि साई ngai nilam to holim nau ingai hiding to pena ka soni chuan po station a ding a hongki kha khian ma sak pen na le ngai hi inangai ding
1: Mr. Sanpur FM channel zakhat lakhat point li megat sakun author program a hi tuni author program a hi lekha busun PNC dongal to ki holim na ingai ding a hi ama sa penin pi na phatman tam ta ni hin pi zin ki pa thu ka hin se ye
2: tuong ka ki pa le jing
1: tu ni hin nang ma le khabu ji ho chung chang thu hung ki ho lim ding a hi na ama sa penin le khabu hi izat mong mong na hin sut do hi tam tu ni chan ga ya chule na le khabu sut ho min ban nei cha na hin se thei ding ham
2: ka le khabu ji hi som ka na ji do en thin lai chang sa hi som ko le ni ku min ka na so len simple dictionary pocket size si som kol di in ka bolen wang san bu ti in som kol nga in ka na bolen wal pakhang ki ti novel hi som kol se gi in ka bolen thulai gil ki ti kum sang ni in khat ka na bolen lung len jai la volume 1 hi 2002 in ka bolen pu chon pa chon hi 2007 in first edition ka bolen 2009 in second edition hi third edition hi 2024 hi in lunglen jaila volume 2 hi 2010 in kabol kenin thugil lagil kiti 11 mil guidebook hi 2010 in 11 ale 12 hi kana bolen cheng chu som litna hinte
1: nale khabo sut zat le nale khabo sut ho min jong ban nei chan nei hin sei ta na hi chin nale khabo sut na hin min pha la chun pu chon pa chon le khabo chu ik holim ding ka dei na a hi le pi hi chi pu chon pa chon le khabo hi ipi doi la tup nei a na na sut ham
2: pu chon pa chon le khabo hi sim dinga kana ngai chan ma ma jing le ka hol le ka mu zo lo pha na chu nam khat hi a hi le chon na bu ne lo wa chu itiki umding ham hi thelo ding hi tia chu kana ki pa na ka nga ajong lu tun kalung thi ma he ve jing jing a kum som thum le thum zen lu na 2024 a he third edition he kan bol do he
1: ki pa min na chom kim ta en don bu na na hin pe in he chi pu chon pa chon le kha bu sung a hin thu pi tam pi na hin koin he chi ho la hin tu ni hin thu do ma sa pian kan do nom cho he le ei ho customer he numai sa tha hi izat ham vel izat ki bol ji ham numai sa tha chung chang hi na hin hil chen thei ding ham
2: thil kho ta poi mo ta cho hi king nei nu mi khat ki ti hi adam na a hi le thum ve sa tha na ki nei pi hi cha hin sam sa pen hi iti a ki than ham ti a le mo ding nu man lam kai sil ding hong ki kai lut ni lutum lai sui hong ki po lut ni hi ba le da api hong ki po lo na sum khum sil khum ki nei ni khu hi chi ni khu a ki that pen khu samasa ki ti a hi en hi chi ji a chu sum khum sil khum chunga ki that hi ji a chu mi bang kha jong hen samasa hi sum khum sa ti a jong hen se hi en hi chi samasa a ki that hi ipisa ham I kilo am ti chu hen se ki le satam ta salin samang jong le na adang an dei po vin vo cha na dei yo vin wo chalaung chu wo chal thei lo ding wo bi te te ding asunga cha pot sangel he ding mo nu aga phung chan na chu chale na wa hamle wang ani ni ding a chu a wo pi chu chale na wa nul na be hi le ding sapi ling se he ding he chi chu an de il han

chi chi wa chi to bang chu samasa hi koi jo sin na tha hi ale chi sa hi sa ha mi alangnia la wa chu khacha ina koi lo wa bona ania chu gam kun te chu apu sa wo hi chi kan sei lo na chu pi ham ta le kin ho ki cha ya in anung thun pha no le chun sa ha khat chu ki wai thun na en me a denga cha ki ho no hi tha en sa ha khat pa chu sachan cm ki nu bin tin mo nu lhun na te khu chu mo nei te khu a phung gol chiang khom ho chu a upa ho cheng cheng chu sachan a hul ki no hi en ani na sei ki le han na ani na hi nulam chop na sa akititain nulam hi iti phana chop ding ham tia hele kumle la hong chin tin chalen au hin nei in tin in chen ko sa hen zelun tin mounu chu mi phung chang the hi btai ina tham den the hi ta poi di phana hi ta pha le chun ki hung hung ki ho to win tin gam kon ding ho chun man a khum ba no chu khat hi jong le ni hi jong le hin ki pu win tin na hin khum dingen aulun pha no le anu pati au chun sa wo cha ma ma tha pi ki no win tin ichi achun sahab ni ma ma chu la ki no win tin ai wangin sahab ichi satha ni chan na hin khat bo gut pi win tin khat chu nulam ho sa cha na dinga aman ki dingo hin tu lai hin nulam chok mi ti wa hele phung pi khop dan khat nen nu mei gol ki khop nu dan khat nen anga la lo ding ke khat nu anga la lo win invitation card ki sen ki bol lo win ti chun gol nu thil khat tabang in i bol lo win chi hi pum di adi lo hi nu lam di ta a hin chop ding choi hi le mo nu in a pin pi la zin

Kei kamin a hile, Elvina chong boy a hi in, kapin na mun cho hile, hinglip headquarter a hi in, sopi pin pi hi, basal thumle numai khat ka hi win, basal khat pa wang cho ta pen pa hi in, ama wang cho agolhan lain anathita in, amin cho hile, Johnson nin mang a hi in, chule tu tu a, kachen na mun hi hile, es hai zang wang ko a hi in, kei zika nei tan ka zipa min cho hile on khogin hauke bahi in chule keima mi hina a kathanop na ho cho hile ba chaila sa ho chule loi le pai to ta sa len ha gawa ke loi khom le ke su hel na ho a katha ano min chule la sa khom ho loi le pai to lam zil khom ti ho jong hi kathanop na kha cho anahi in chule kei ma hin to mun ti ho hi to na ho hi ka nei po in housewife mei mei ka hi in hobung sunga hin women society a secretary ka hi in chule kwum songil unit da hin prayer coordinator ka hi in hi chin mun na chun last saturday si le ta kom na ho ka nei ji uvin chule kei ma hin cha li ka nei in pasal ni le no mai ni a hi in alim pen pa hi tu tu hin bsc simpanin abana nu hin class 11 asimin chule athum da nu hin class 5 asimin aneo pen pa hin class 1 asimpan a hi in ke hin ka to thu pi pen a hi le cha te ne le cha sim skula tha le kul ke khan le gapui ti ho hi a hi in ka bol thu pi pi chi hot them thema chu ki sei mo a kan hlum do ajita in chule aka la la le work out ho hi ka bol zi in phat ong ka nei kom le ka loi ka pai ho ta jong mol langa walking ho ka chi si uvin hi chi walking wang hi regular ta in ke bol thei le ba ta sa adinga dam theina e a bang ding in ka ta san the jing in tu ni ni ho a hi ka hin kho chi sim sei thei ding a ko mzi in ka ke pa in pathian ka thang wa in chule akas wa ni cha chan pul chunga ka ke pa na thu ka hin phong e ka ke pa e